0: fanya muwe mabusia fwe mekumia mkumpra kon.
1: Aye buwe, e buwe, mabusia fwe, mekumia mkumpra kon, mamenko.
0: Mese pedi aniwe fanya muwe mabusia fwe mekumia mkumpra kon.
1: Aye buwe, e buwe, mabusia fwe, mekumia mkumpra kon, mamenko.
0: Abusia, mabusia fwe.

Oluwa Oluwa wa oruko re ti ni eto ni gbogbo aye. Iwo ti o gbe ogo re ka ori awon oran.

0: our sweet mommy lele yi evangelist Dr. Bola Are
1: atagba mo ti pa atagba mo lo class eh oko mi o ore mi o eru je leti okun
0: pupa.

Oluwa awon mogun wa pelu wa Olorun Jacobu ni abo wa e wa wo ise Oluwa ira oro ti o se ni aye o mu otetan de opin aye o se orun o ke oko meji o si fi keke ogun jona e duro je ke si mo pe mi ni Oluwa a o gbe mi ga laarin awon keferi a o gbe mi ga ni aye Oluwa awon mogun wa pelu wa Olorun Jacobu ni abo wa Tori na egbe ori yin soke eyin enona ki agbe yin soke eyin lekun ayeraye ki oba ogo ki o wonu ile wa tani oba ogo yi Oluwa to le to lagbara Olorun to lagbara ni ogun egbe ori yin soke eyin enona ki ajumo gbe yin soke eyin lekun ayeraye ki oba ogo ki o wonu ile wa tani oba ogo yi Oluwa Olorun awon mogun ona ni oba ogo

Ogo ni fun Olorun baba, ogo ni fun Olorun omo, ogo ni fun Olorun emi mo. Bi o ti wa latete ko se, o nbe nisin, be ni o si ma ri ni igba gbogbo aye ai ni pekun.

0: aran mi si gbogbo eyin te n reti ojo ayo laaro yi
1: ni ba je mu oba na o ka ja ni ta o pe ni ti ba ni dahun
0: eyin to je pe e ma n ba awon eniyan yo te yin na wa n reti ojo kan ti sele ayo sele nu aye ti na te yin no ba awon eniyan ta awon eyan yi to be yin.

0: Aleni to lanfani lati gbo mi laare mo keje esaye re loruko Jesu wa lojo ayo. Ani loruko Olu Olorun mogu iwo na lojo eye.
1: Okusa Jordan ipada senyo.
0: Ati gbogbo eyin te da ojo ayo sona.
1: Tori iwari ri mu won ni. Iwari ni mu. Wari.
0: Ani ma jemu to le ba ojo ayo je mo yin lowo eje Jesu Kristi fagile.
1: Ni omi iwari ri wo ile. Ni wojo Olorun.
0: A lojo ayo te nreti yen loruko Jesu koni dojo ekun.
1: Awon woli. Eni ti o keri to.
0: Ani lori ojo ayo yen loruko Olu Olorun mo e oni ni akosile ibi.
1: Oke ya ni waju oba.
0: Gbogbo yin te da ojo ayo sona.
1: Alila.
0: Ani ran lowo Olorun loruko Jesu.

0: Hello.
1: Hello, Ekaro.
0: Hello, Ekaro.
1: Yes, sir.
0: Akusile ni ofe lati o.
1: Isimi alayo ni.
0: Ede se jejo fakadi ko talawo, fakadi se ko talawo won.
1: Amen, amen Jesus.
0: Oruko temi ni ogbotade, seta solo, eke aya mi lamba won.
1: Ekaro.
0: Oju pe o, ko tin sele akon ni osi yi, je tin gele agbeje, lori lori yawo lori omo, tin gele aruka. So logo ogbeja o.
1: Oluwa seun. Eje gba. Abe ba ngbadura fun won.
2: Mese won lo su keje yi lo e ma won lo se re yin lo ki ogun olorun ko fara won na aye yin
0: ha Jesus.

0: Ki to gbo ngo gbo le baba lo ma sare so eri ti mo mu wa laaro yi. Leyin eleyi a gbo aro Olorun lati enu bi baba iranse Olorun alaye Pastor Makinde. Leyin eleyi baba o tun ba mi gbadura fun gbogbo eti to n gba kagbon orin agbaye ton araye pe wole.
1: Ati Jesu o koja lo o fowo kan se ti aso re. Isun eje ara re si da. Iwo na ni gbagbo.

0: mo dupe lowo studio manager ta jo se laaro yin awon ni Mr. Stephen Ige oruko temi ko yi pada Sunday Afolabi ti gbo imo si ozana
1: lemi ati wo yo wi
0: mo fi le fe Oluwa ati alaafi Olodumare lowo titi ojo mejo o dabo.

0: Lawa, ore, bokun o ti yonda okun fun wa. Ore re akaka tan lore loni lori aye wa. Le gbogbo igba ni gbogbo akoko. Lanjo la oba mi oke. E tun wo were di were. Akaso kefa eto saju ninu odun yi o soju wa layo ati alafia agun ja ere bi awada asu wa fi ese le ipele keji toku e mo yi pe ore oba mi oke ni anu atori ofe re ni o na mo fi kiyin Ipe tun ka san yi e ka bo sori eto emi lo lope e kon ni yin na lewa e kon ni wet radio 89.3 fm e to kale si alaafin oluyole city ni ilu ibadan Loruko Olorun Oba, Ameda Aseda, Aseyowo, eyi to ni gbogbo ipa ati agbara ni nkawo, opa kan wo kan ye. O ni mo se rere be si ni mo se ibi. Wo ba wo ni bi kan won ma sun eku. Be si ni to ba ti wo ni bi kan won ma rerin. Ipo ipo kiko ati aye kaye to to wa se. Sa ba se nbe lori oke pe. O ye ka mo pe anu atore ofe la rigba. Yi na ni mo fi nki oba mi oke. Loruko Olorun Oba ni mo nki pe ka san yi. Gbogbo awa ta tun ri imole ojo karun ninu osu keje. Gbogbo awa tun je pe Sunday akoko ninu osu keje osojo wa. Gbogbo awa tun je pe atun le ri wakati tin se dede agogo merin ni ti irole ojo ini. Loruko Olorun ni mo fi nki yin. Loruko awon alase ati loruko awon loga loga le ikoni ta wa ye bere latori mama wa evangelist Mrs. Lillian Bademose loruko oga agba ikoni ta wa ye ayo Emmanuel Ojo loruko lootu eto yi Adedamola omo baba olomi ye Loruko lo botini mi ni titi osan yi to tun je engineer agba ni ikoni ta wa ye. Steven Ige. Lemi ololufe yin. Pastor Sunday Afolabi eyi te mo si emi lolope ni mo fin kin pe ka san yi. Pe a tun le gbon ara wa layo ati alaafia.
1: Ni Olorun ni oba wa lenu mi o.
0: Emi tayo. Adewumi, oun na wa pelu mi ninu kulo yi.
1: Ninu gbogbo ayida.
0: E ti mo ba se nse lori eto emi lolope. Ha, gbogbo eyin to je pe je olope abala akoko lori eto yi na ni abala ta ni olope. Abala keji, oun na ni abala abala oro ase. Abala oro ase oun na ni abala keji. Eyi to ati ngba alejo awon iko ati iroju Olorun lati soro ase sinu aye onipo jipo. Ati lati se kini lati ba awon eyan soro Olorun anfani yen wa fun gbogbo awon iko ati iroju Olorun eyin na fe je onigbowo abala ye lati le je ki awon eyan mo isoji ati se iranse ti Olorun gbele eyin lowo lati le je ka se kini lati le je ki awon eyan ko mo eyin na le kan si wa ni ikan niye wipe ori eto emi lolope abala oro ase leyin na ti fe se kini le ti fe je onigbowo abi eyin na fe se kini e fe pe mi ni leyin eto wipe kin kan si yin lele ijosin yin abi lele itaja yin na eyin na fe gbigba ope lori owo yin ati oja to je pe Olorun gbele yin lowo ten ta ele pe mi leyin eto 08038072357 o na lele fi pe mi o na de ni WhatsApp number mi eyin na e koja lo si ojo opo koju se mi kin bo odo re e te mo si Facebook yen e lo darapo mo wa nbe e share e like at West Radio 893 FM van page at West Radio 893 FM van page o na ni ojo opo e koja lo be a jo se kini ajo gbadun ara wa ajo fi ope fun oba oke ni titi osan iye e ma binu bo si ri ni jejo ni gege bi ohun ti mo so olorun lo ni ileri sugbon awa ti en tele na ni gege bi ohun ti mo so ni osu to koja pe ohun ti olorun gbe se ninu aye mi eyi to je pe o ye kin yonda ebun fun wa eje ka se kini eje ka gbianju ka se le ni sugbon ka to wo be lo e ti mo pe olorun ta fi nwo abala ta ni olope ta jo se kini ta jo gbe yewo sugbon eje ka gba bi ile ina mo nbo
2: emi lo lope emi lalayo emi lo lope o emi lalayo emi lalayo ewa ba mi yo
3: ya awon lolufe yin Taiwan
2: kede olajire
3: olajire to isin yin re o e ma gbo eto emi lo lope gbogbo ojo Sunday pelu pastor Sunday Afolabi
2: e ma miss
3: eto te gbodo miss
2: te gbodo to ma se kini to ma bless yin
3: God bless olope gbogbo wa
2: e se

0: Wells Radio 89.3 FM ニベコンゴレワ
1: アパートイエソアレワアコラオレロコメジャオロトワマダバネジャta ba nsoro npa radio ni pinle oyo mo le oso si o afenti oba ni le balaye west radio 89.3 fm ibe lagbe waye ni oluyole mbadan aki gbogbo awon oludare radio bi o aki oga agba alakoso ati awon isogbe engineer ati gbogbo eyin presenters loko kan ejeji inu mi dun fun radio yi mo mo gbo gbogbo igba tori wipe ojo obe nikan sota ni bi e se Hausa do en so ti Igbo e mo gbo ti Igbo kedu kedu odunma e mo gbo ta Hausa nbe na kwana na ngeja e mo gbo ti Yoruba o je ki mo wipe radio eleyi o tun ni agbara ju radio elekun jekun lo adupe adupe pe okun ilosiwaju yo mo ba wa o akola wole lo ko mi je o olotu omo adabanija omo ni ija oba ti pere lokun atewe atagba omode ilokunrin lobinrin oyunnu asedi e mo gbo West Radio 89.3 FM.
2: West Radio 89.3 FM. Konga goma de.
3: Konga woni kukwa yenda tari kiri ti wong kanyi. West Radio 89.3 FM. Konga goma de.

0: ẹni tó ń ṣèkà kó múra síkà àti orí àtìkà kò sí eléyìí tó gbé nínú méjèèjì ọ̀rọ̀ àgbàlélẹ̀ yìí ó a kí yín kààbọ̀ sí west radio 89.3 fm a dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run olódùmarè ọba ńlá tó ń ṣohun ìyanu alágbára tó tún fún wa ní àǹfààní láti wà ní bíbá ní ìrọ̀lẹ́ ti òní yìí ayin ọlọ́run lógo torí pé òun lọba tó dá wa sí òun ni bàbá wa òun la látìlẹyìn wa òun la gbójúlé òun la fẹ̀yìntì ọlọ́run adẹ́dá ṣẹ̀dá ni ọlọ́wọ́ gbogboro tó ń yọmọ rẹ̀ nínú ọ̀fin ayé a dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run ọlọ́run tó dára sí wa tó tún jẹ́ ká rí wákàtí àti ìṣẹ́jú yìí a rí ní ayọ̀ àti àlàáfíà ọlọ́run ò jẹ́ kí ẹnìkankan nu wa kó ti di òkú a dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀ a dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run elédùmarè ọba ìyanu ayin bàbá yẹn lógo torí pé ó dára sí wa mo kí yín kààbọ̀ sílé iṣẹ́ wa west radio 89.3 fm ẹ má gbàgbé ètò tó wà lóde báyìí ètò tó gòkè òun rí ìrírí lágbà látọwọ́ ọmọ yín ìfẹ́ yín olúwa fúnmiláyọ̀ michael aya ògúntọ̀nà ẹ kú ilé o mo ti sọ pé nígbàkigbà tí a bá ti pàdé báyìí ẹ kú ọjọ́ mẹ́ta òun náà la máa ń kíra wa ẹ kú ọjọ́ mẹ́ta o ṣé dáadáa làbá yín níbẹ̀ yín ẹ̀yin tọkọtìyàwó nínú ilé ẹ̀yin olólùfẹ́ méjèèjì tí ẹjọ́ rìnrìn àjò ìfẹ́ yín bóyá ẹ̀yin tiẹ̀ ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ lánàá ni bóyá ọ̀sẹ̀ tó kọjá ni tiyín bóyá ẹ̀ tẹ̀sí pé ó ti di ọdún kan ọdún méjì ọdún mẹ́ta títítítí ẹ̀yin tí ẹ̀ ń gbọ́ wa bóyá ẹ̀yin tẹ̀sí lọ́gbọ̀n ọdún ogójì ọdún ẹ̀yin náà ni àwọn ọ̀rọ̀ wa yìí ló ń bá wí lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí torí pé àwọn àlejò wa tí wọ́n tún gbà wá nímọ̀ràn tí wọ́n bá wa sọ̀rọ̀ tí wọ́n dáhùn ìbéèrè wọ́n ti wà ní ìkàlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí àwọn náà ni bàbá wa ìránṣẹ́ ọlọ́run ni wọ́n pastor michael aremu ọlátúnjì àti olólùfẹ́ wọn dickness janet bímpé ọlátúnjì láti ìjọ government that is gospel faith mission international ibẹ̀ ni wọ́n ti wá wọ́n jẹ́ òṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì nílé iṣẹ́ yìí mike sọ pé ilé iṣẹ́ government ibẹ̀ ni wọ́n ti jẹ́ wọ́n ṣiṣẹ́ ọlọ́run wọ́n retired but not tired ni wọ́n o so torí pé bàbá tún jẹ́ takuntakun nínú iṣẹ́ wọ́n ti fi ẹ̀yìn tì báyìí torí pé wọ́n ti lé ní 70 ọdún ìgbéyàwó wọn náà wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ báyìí láti bí 40 ọdún ó lé dáadáa wọ́n jẹ́ olùkọ́ ọ̀rọ̀ ọlọ́run wọ́n dẹ̀ tún jẹ́ àwọn tó máa ń gba àwọn tọkọtìyàwó tó máa ń gbà wọ́n nímọ̀ràn nínú ilé ọlọ́run wọ́n máa organize seminar wọ́n jẹ́ counselor wọ́n máa ń gba àwọn ènìyàn nímọ̀ràn àwọn náà ni bàbá mi nínú olúwa pastor michael aremu ọlátúnjì ẹ bá wa kí àwọn ará ilé sà.
1: mo kí gbogbo yín ní orúkọ olúwa ẹni tí ó ṣọ́ wa títí dòní yóò ṣọ́ wa jálẹ̀ ọdún yìí lórúkọ jésù
0: kristi. àmì màmá wa janet àbí pé ọlátúnjì ẹ bá wa kí àwọn ará ilé.
2: ẹkú kalẹ o a kù síbi òní o.
0: olùwà ṣeun kó tó di pé màá tẹ̀síwájú nínú ìbéèrè mi mo fẹ́ kí ẹ bá wa sọ fún àwọn ará ilé ó tó ọdún mélòó báyìí tẹ̀sí bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò ìfẹ́ yín sà.
1: o lé ní ogójì ọdún
0: kẹ́lẹ̀ mọ̀ pé àwọn àgbà nínú ìgbéyàwó àwọn náà la gbé wá ṣe mọ̀ pé nínú ìrírí lágbà wa yìí lórí ètò wa yìí a máa ń gbé àwọn tó jẹ́ pé wọ́n ti lo 40 ọdún àwọn ọlọ́gbọ̀n ọdún àwọn ní 50 years 50 ọdún tí wọ́n ti lo 20 years ní 20 ọdún àwọn irú àwọn bẹ́ẹ̀ tó jẹ́ pé wọ́n ti ní ìrírí nínú ìgbéyàwó wọn àwọn ta tún gbé wálé nìyí àwọn bàbá wa àtàwọn màmá wa tó jẹ́ pé wọ́n ti ní ìrírí tó ga tó pọ̀ nínú ìgbéyàwó tó tún jẹ́ olùkọ́ fún àwọn tọkọtìyàwó nínú ilé bóyá ẹ̀yin tiẹ̀ ní ìṣòro kan bóyá ẹ̀yin la ìlàkọjá kan kọjá wọ́n wà ń bẹ̀ láti sọ pé kán gbà yín nímọ̀ràn kán bá yín sọ̀rọ̀ tó jẹ́ pé ó máa mú kí àlàáfíà àti ìfẹ́ yín tó máa mú gbòòrò nínú ìdílé yín àwọn màmá wa náà wọ́n ti kí wa wọ́n ní ó ti pé 40 ọdún ó lé táwọn ti bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò ìfẹ́ wọn dádì mo tún fẹ́ bèrè ni pé ẹ̀jọ́ báwo lẹ ṣe rí mọ́mì gan-an tí wọ́n fi ṣe yes fún yín.
1: bi mo se ri won.
0: Yes sir.
1: Abi bi mo se ba won soro.
0: Eh be se ba won pade se bi ise ni se ni abi te se wa tun so pe ah eni yi o bu mo te se ri yi se nkan kan wa lara won te pe o je kokon yin ko ma se tolo tolo to je pe e fi e ba wa so fa wa ra le sir.
1: Ah, olotu mo dupe lopolopo nitori pe ibere nla lo tun mu wa si iranti mi. Iranti ni ojo na. Ajo wa ni ijo kan na ijo the Gospel Faith Mission International. Ah, nitori pe won ko wa ni ibe na nigbada wa ni kekere pe eyan ki dede rolu igbeyawo. Tori pe eni to ba rolu lai folorun saaju lai duro gba ogun agba. O se se ko kon ma le jo bara won dojo ale tabi kon bara won dojo ale labe ti pa ti won sugbon olorun ni je ka riru e
0: amen
1: ati nduro ati ngbadura ta la fe ta ni yo fe wa awon ko ni akoko ti mo koko ba pade ti mo ni mo ma fe sugbon ah ile ya lo ti ni oko ele ya ni ohun ti lafe sona nigba na ninu ijo yi won ki lo eyan lorun bi enikeni ba so pe ohun ti ni afe sona no go area ni ibe na an chaju akoko na eniyan ki dede lo ba obinrin to fe fe wa koko so fun oluso agutan re pe arabinrin ta jo njosin bi iwoye mi ninu adura mi mo wo pe mi pelu alejo rinrin ajo. Okay, oluso agutan ni kilori kilogbo kilomo won awadi ko ma lo je pe emi itanje ti eniyan lo nba yan soro sotori won ba ti te won lorun be oluso agutan wa pe arabirin yen lati mo boya o ti ni afesona tabi ko ti ni tori iru e ma nda isoro sile sugbon ninu jo Gospel Faith Mission awon baba to ko wa ni igba na won du ni gbogbo ona ki enikeni ko ma fi etan tori pe ko si enikeni ti o le ri elomi to daju nto ohun kon fe la kokko lo boya ninu ti to ba de ti be si ni sele lati bere pepe won le gbera won niyawo tabi fera lo tokota ya tan keni kan tun ri enikan to tun daju eni ti bi lo ro dada ko to wonu e mo gbo nipa awon ojosin pelu ni assembly bi temi ti njosin mo gbo nipa awon ibi ti baba wa to je jerovasi awa loni ti njosin nibe la won ti njosin eko ni gbogbo ajo wa oto ni bi temi wa oto ni bi temi wa sugbon gba ti mo gbo nipa won ti wa won lo mo si iran ti ibi ta jo joko mo ran ti awon arabirin ti mo ba pelu won
0: di won na ran ti si yen ba
1: meje fi awon to ku sile to wa ku emi atawon nikan ti a je jo soro wi pe wa mo dupe lowo olorun tori mo lojo die lori ko to di pe mo bo sinu igbeyawo ki je pe awon fe fe yawo sugbon tori pe won ko wa pe to ba fe ni ojo waju to da ki se on ti yan sari se so eyi mo wi gbogbo wa lati farabalẹ gbogbo ata de gba eko yen mo dupe lowo olorun ko si enikan to so pe igbeyawo to n sun titi di oni
0: oluwa seun
1: oluwa seun
0: a dupe lowo olorun eletumare
1: lati bere ni ojo na niyan o
0: bo se bere niyan mommy abe ni afikun oro ti daddy so yi
2: ni lati kun bo se ri
0: gan niyan mo se bo se wa ba yin soro na le wa gba ni pe
2: ah ara ko ri be na a ma koko lo ninu adura mo so fun won e lo gbadura emi na a lo gbadura de mo so fun oluso agutan temi so yen na ni ka lo gbadura na ni tolorun ba fowo si ko se nkan to ma ye
0: oluwa seun adupe lowo olorun mummy ti abanika wo igba ti e ti bere irin ajo ife yin ta ba soro nipa ife ninu idile mo lero ipe oye ife yen oye yin dada awon eko wo le ro pe awon omo yin because I know you are a grandma so to je pe won ti ko nipa yin to de ye ki idile ti won na ko ma gboro ko ma dun wo bayi nipa ife
2: mo dupe lowo olorun pe jesu ni ipile ile na ile ti jesu ba de ti se je ipile re gbogbo ohun to ba je bi isoro bi awon to ori e na la ma dale so jesu lo ma wa isanju iyanju si so nigba ta mejeji ti mo Jesu jile jile ko si soro mo ko si soro mo
0: eh daddy ki eko wo le ro pe won ko nipa ife iyen awon mo nigba ti won si wa ni odo yin ti won si boya nigba te se nton won ton lo si school ko to di ponikaluku ti bo si IES ta won na wa lo mu lo ninu idile ti won na.
1: Thank you.
0: Yes.
1: Mo ko awon omo mi bi ati nferan Olorun. Mo de dupe. Okan ninu ti mo le toka si lojo oni pe Olorun fun mi ohun ni omo. Si kokan won o je itunu fun mi. Eni kan nu won kowe laipe yi that he appreciate me. Mi mo yi page to je tori ori phone mo ti gba. Ṣugbọn mo mọ pe ko ni din ni page meji abo lati mi o sojo ibi mi o sodun titun kan olohun kan ronu kan pe nigba ta won de awujo banka leni today to de awujo ti won de ni ti o lead awon eyan won ri awon eyan ton so pe background awon inu ogba ajara ni baba won tin sise iranse olohun ni baba won awon wo awon elomi pe ki leleyi mu bo lati le na ba o lo si je won mo dupe mo layo mi o sunkun lori enikeni ninu won ri ton so pe omo re o ja omo re o musiga omo re o ba won mu pelebe omo re o ba won ni ko gbowo fe nikan owo yen o dodo eni yen ko si un to jo be eyi mu mi layo ati eleyi to wa ni ile eko to nko ni o ati to wa ni bise owo ati adupe lowo Olorun pe won le so pada pe adupe pe ani ru yin ni baba
0: ase baba
1: wa loni mo mi se ran mi leti pe se mo ranti ngba to nsoro nkan kan fun mi pe bakan bakan ah mo ni mo dupe lo fun temi oni se ba omo mi na ma nso fun mi wi pe awon dupe pe iru pastor ti yin yato awon mo ma so tori won ti jade lo won ti justin labe oniruru awon eniyan won ti ri ife ti en ton pe ni pastor tabi oluso agutan to ni si awon eyan gba ton ba be lomi idele won ri ti won ba lowo e
0: oluwa seun adupe lowo olorun
1: oluwa seun
0: mama e je ki n bere bere yi pe boya iru awon gba ti mo soro lekan ti mo fe wole si ori program mo soro nipa boya en sese se gbeyawo lana ni boya last week ni eyo teni kan ninu iru won ba yen a young couple ton wa ba yin pa ife awon ma tin on failed yani pe ife won tin dinku ko tesi waju mo ejo ki loro te ma so fun won ti ife won tu fi ma amoran te ma gba won te pe won fi pada sori ekun won nipa ife
2: amoran ti ma gba won ni wi pe ma ko bere lowo e kini ipile igbeyawo yin je gbegbe se to ye ke gbe se rere to ye ke rin tori lori ti wa yi bo se marathon 7 days ki to le so fun won pe yes so ama yadura be ita jo ma gba papo ita jo ma pade in church ita jo ma gba so ti o ba wa si relationship laarin Olorun ati awon mejeji ti won jo ni kankan papo pelu Olorun ko to di wi pe won gbe igbese won o sese kan ni isoro be
0: ama ni soro yen pe bawo na
2: se ma ti mo ma gba won ni wi pe ka pada sodo Jesu won nilo adura won nilo awon to le gba won ni moran to ba wa lai to wa ni to si won ti o se awon to ma tun dakun isoro won won nilo kan lo fejo ara won sun lodo baba ati iya won oro won gbodo dodo baba ati iya kan to Jesu e Olorun eleda won kan to lo ninu adura ninu awe gbigba then won tun gbodo ni farada fun ra won ko so gan awon mejeji won bi won ninu ile kan won se bi won ninu ile kan na iwa won o le ri bakan na ki wa won to ri bakan na a je wi pe awon fun ara won ti won je ninu ebi o jile ninu Olorun yen ni wa won si le ri bakan na
0: ese mama wa daddy igba si mama wa Janet ton soro lekan won soro nipa pe awon lo fun marathon 7 days ko to di pa awon se yes but ta ba wa ye ode oni yinsin baba ba won loko laya ti won se yin ara won a ma ri pe ko fi be si awon le bo se drink gba yen mo kini amoran yin fun tokotaya to je pe won fe won wa lojo ona tabi won fe mo bi won se ma yan oko tabi aya laye odi oni kini nkan ti won le se to ma mu ki igbeyawo won ko dun ko rorun
1: mo dupe lowo yin ah irin ajo igbeyawo iyan gboro pe ni irin ajo mi fe so yinbo mi de mo yoruba to appropriate ni pa to ba be mo pupo ni pe oja ti eyan o na ri ni ko si eni eyan gan o dara e mo tan o fura ra e ko mo ra e tan ko wa si eni kan to le joko ti eyan to le so bi pe eni yi bo se ri ni latoke dile iyan koko de ni mo pe eni to fe yi o ajoji eniyan ni si o Olorun nikan lo le ma mu e mo sugbon wa ni suru to po tori pe ninu igbeyawo ife la ko ma ndaruko se ni ife ninu igbeyawo da bi wa ti an ba wo agbole to ni yara pupo bo ba kan je pe ife nikan le yo gbe lokan pe kin sa di nife to ba nife to ba lohun o gba nko ohun to nife le lori to ba lohun o se be nko to ba ni je jo wa aso kan na to ni giwo gilo mi ba aso kan na ani mi o se te mi o ba ni suru gbodo mi o ba ni ife gbodo ni suru si gbodo ni suru mo ton ba ni ife gbodo ni ifayaran mo ton ba ni ife gbodo ni lokan wi pe marriage yo sa ni fo marriage yo sa ni baje then olukuluku wa tun wa ni lokan pe ko ni towo mi baje teni kini ba ti ni lokan pe ko ni towo mi baje teni keji ni ko ni towo mi baje ton ba ba ohun ko ohun to pa won laya tabi to dun won pade nitori pe o ti je ohun to wa ninu aya won pe ko ni towo temi baje ati se atunse o ni nira je ki fi ikun bi emi ba ni jesu ti eni keji mi na mo jesu ni oluwa to lugba re ohun to ba mu jesu meji to ba koju ida si ara won jesu si nju kan jesu teni kan yen ada ko ti travel tabi ko ti love mi jesu meji o le yu ese sira won ko ma bara won ja ko le rorun rara ati rara ohunkohun to ba sele won mo pe awon ti ni lokan pe kini yo ni towo mi fo eni keji na ni ko ni towo mi fo won a jo na suru si nitori pe won ni suru won de ni ifayaran won a bori ohunkohun to run ko le je kan ma de gbagbe church ni spiritual parents won won a la awon eyan kan o le je pastor o le je one of the elders and the people ninu church yen to pe won a le so pe kini isele bayi mo ma se bayi ko ma ye mi e sa kini e ri si fun mi so won le gbo ki se bi kan gba le baba won lo ribi ah abi iru emi nsin I'm from Ogun State my wife is from Ondo State awon so pe o me to fe ni iwo na o te gba lo feyan ni Ondo ah o ti bo awon kan so pe eni e pe ah o mo omo le kile ni ah that's all sibe sugbon ninu Christi ko so mo le kile ko si ajoji ko si alai mo se kan sugbon yen le ri be nitori pe won ti ni lokan pe ko ni towo mi baje ko ni towo ti e baje ko se nke ti ma fe ko towo on baje ohun ko ton baba pade ti o ba te won lorun won na suru ni ati adura won le danu
0: e se baba wa mummy daddy ti down part of the questions sugbon mo fe ke ba wa salaye fa won ara le pe so tumo si pe teyan ba gba we teyan gba dura ko to di po yan tabi ko to di pe o se igbeyawo se won ni ni idojuko abi ilakoja to je pe o le fe mi idile yen to ba je pe won le ni e ma so fun wa ni o eyin na wa share boye le ti eyin na lakoja to je po lon de mu yin bori e
2: se olotu
0: yes e se ma
2: lori awon iwa lati boya o to suyo abi pe ayan gbadura ko to
0: se igbeyawo
2: e ma wi pe bi won ba ti be oluko ba nko omo lewe
0: be
2: a so fun pe dede ko gbewe e ko ka o be loro church ti ranse olorun ba nko wa won ni pada dele ko ye bibeli e wo ko de tun gbadura le lori be loro gbe yawo seri eyan o gbodo fi adura sere ninu ani idile eyan o gbodo fi se rara den ko si bo se le ri bi o bi orun se le ran to e ri sanmo dudu laarin e so ko le se ko ma wa ṣugbọn nigba teyan ba ti gbona ninu igbagbọ to gba to ese de duro gbagba nile o mo wi pe ko si isoro to le de ti agbara olorun o le bi seyin
0: ese eje ka gba
2: ninu
0: okay o ti rebete
2: ninu eto ninu ti idile ti wa mo dupe lowo olorun a o ni soro to gagagbara wa lo a ni soro to gagagbara wa lo pe a lo abi enikan wa n ba wa da si but nigba ibere pepepepe ta won ba se nkan kan si mi ko de si nkan kan se si mi ju wi pe tin ba se onje ta ma ti ma dun bere lataro won fe de ko nje ko se ko ni ko mo tan ba wa de won le jo nje yan le bokile meji won le ni obe yi o ti da tan ba wa so be ah inu mi a baje so mi ni soro ma kan kari so ma de ma sunkun mo won wa ri wi pe gbogbo ta won so yen ko ko temi ere la won de ma fi nse emi ke o mo pe ere ni so won a sun mo mi

0: tiré ni ibẹ ló ma tán sí ibẹ ló ma tán sí so bo se je niyan ko si ko si pe boya isoro kan eh o de o mi igbeyawo wa bi o mi ife wa rara but ko si ile na to le so pe awon oki ni ede ayede ti wa won se ede ayede ti tenikan ma wa joko ti abi ta ladugo ma ni ah won ti tun soro nbe yen e ri won ti egbon bi oko e se nba soro egbon bi yawo se nga pariwo loko e lori rara ko si yen ninu e
1: oluwa seun lati rin ajo ogoji odun seyin ah baba wa se o ni awon ilakoja kan because igba ti mummy soro nsin won soro nipa obe mo de ti gbe nikan wa na ri to so nipa eh obe yen na the same thing pe sere le nba mummy se sa itori eni yen o ni pe idile awon re awon ma din obe ni ta won ma se to ma din but ta gba to ta won ma ri won lo ka won ba ma so o ma ni idile ta won ti wa awon gbe lodun eyan ni elero pupo de le ni yen omi ma mu obe ni bi ipade mi ni
2: igupa
1: igupa so o wa ri pe wa la wa sele ta won ba ti din obe oko awon wa lo si kitchen a lo da omi si obe yen pa ta won ba ni pe kile leyi se won ni iyen fe da idile awon oru to fe da igbeyawo oru pe but thank god pe at the end of the day awon wa jo un won jo wa adjust wa fomi die si wa je sisi to sa fi eh ti gbogbo e fi balance ara won to fi yanju ejo kini ero pe o je ilakoja tabi challenges tawon loyinbo ma idojuko tawon loyinbo ma npe ni challenges to je pe e ti lakoja nigba te bere boya nigba te se bere rin ajo ife yin ati bi olorun se ran yin lowo lati bori e
2: e se lopolopo ojo pe na mi o le itarata ranti awon kan
1: to
2: mo le so sugbon mo kan ranti pe there was a day ti mo so pe mi o ni jeun mi ranti kan na ti won fi se mi mo so pe mi ni jeun mo ri pe ni odo ti wa toko wa ko nje obirin sile oran la lobirin eda sugbon fun won lojo yen agoran won e ti yoni ati ojo yen mi o dasa pe
1: eh
2: mi o dowo mo mo ti mo pe ah oye lere ni o boya nija ni ah enun ti mi balu te ma ro pe do re pe bi ata ti wa so oniyawo pupo ni toko ba le ko
1: onje
2: ni obirin yen ah ni baba ni koko ma be oko eni pe ma binu kilo ba o ki kilo sele kilo se gba temi don wo mo wa ri pe kini yo ma wo
1: ko wa ko
2: hello hello Davis ni opolopo igba so just like that oro igbeyawo bi ati so se ri bi okunrin ba fe omo e ni iyawo ohun lo bi o na lo de fe ni iyawo ti o ba na suru si igbeyawo yen o ni duro a daru bi omokunrin ba fe iya to bi to ba mi dalaba o mi o dalaba o sugbon bi okunrin ba fe iya to bi ni iyawo iya e ni ohun lo bi o ta mejeje ba na suru si won ni losu meta kan to tuka nitori pe afi ki won ni suru ko na ni suru be ba bi mere pe ife mi suru mi ki n to niyawo ati leyin ti mo niyawo se bi mo ti mo Jesu mo de n gbadura mo ti n waasu mo de pelu gbogbo tolorun ti to mo mi la o ye ki n le ni suru dada ma ni be ni so te ba so pe iwo lo po ju nu mejeji ti ki n to ma ri ati leyin ti mo ma ri ma so fun pe mi o ni fe mi o ni suru rara gbogbo ti mo pe ni suru ki n to niyawo nigba ti mo gbe iyawo ton ti mo gbe iyawo le suru mi lori se lo gba wole ra o ko le gbe igbeyawo dani rara jira olukuluku okunrin lo si gbodo ni suru to le gbe igbeyawo e dani be olukuluku obirin gbodo ni suru ati farada to le gbe igbeyawo e dani se ni igbeyawo dabi pe ohun ti a gbe dani bi ife tin gbe dani suru a gbe dani ipamora a gbe dani ifarada a gbe dani ki se kun ti o je mi ni yo mo a lo ka so ma sunkun ekun o gbe nkan kan dani o

0: atirara ifarada suru pele ngba to je to jare to mo pe wo lo jare tan ko tun so pe iyawo mi mama binu se mo so lekan ni wa de jo ko na ni oko mi mama binu se mo se lekan ni ati be be lo so ngba ti won ti jo pinu le ogan won pe ko ani ko ni towo temi baje ko de ni towo ti e baje so agboro wa tun se ni nigba kigba to ba ti sele
1: oluwa se baba wa thank you so much e se gan baba wa Olatunji eyin ara le oro na le ngbo yen o mo loro pe ti ko eko kan abi omiran ninu oro awon baba wa ba wa soro nipa suru ifarada ati opolopo oro boye yin se ni ibere kan tabi omiran te fe bere lowo awon ololufe mejeji ton wa ni kale ti won ti lo ogoji odun ole ninu igbeyawo won awon ero to wonu kulu wa ni West Radio 89.3 FM awon na ni mo fe pe si tai 0916-893-1000 ekeji ni 0915-333-4893 0915 eje ka gba ipe yi hello
2: e ka so
1: sa o e kuro le
2: program yi o dun mo ninu e la se yori o
1: ami jesu e jo bulletin pe wa ki oruko yin
2: oruko mi ni bulia mi ni takula lati olomi
1: lati
2: ile oni ba nbi
1: oluwa e se
2: olomi
1: okay
2: e se nbi
1: e se
2: okay an baba ati ya tem bembe o ah koda de ti lo gbesi aye won olodun ja won o mo nsin ni o le lo be
1: ami ami o
2: ori to mi ni tin je e social media kan kan ta won mo npo ni se won ni sin yen ko je won o le tin tin baba wa nso nbe o e ba le se suru yo dere o ko be na ko lorin o suru lo se koko obirin se pe oro ni baba yen se wa ti lo se ngba na
1: beni
2: ni la won baba wa itele oro ti o fi ja si kada loni so kawon omo sin na omo se suru pare joyo odun meta odun meje mi ke 6 months kilo fa ngba ti won ni suru o ti ni farada igba ojo ati berun won bi yin pe se le farada won la won le farada kilo wa ti won le farada mo
1: baba we se
2: ti awon ya wa tin denbe o ni yogo
1: amin e se o baba wa e se baba wa lati olomi e se pupo e se gan ni awon ero to wonu kulu na ni mo npe ki baba wa lati lomi ki won to wole 0916-893-1000 0915-333-4893 0915-333-4893 0911-333-3893 3 merin 0911 eje ka gba ipe yi hello e kuro le o
3: hello ekuto
1: eku lu alumba wa to lu alumba wa to mama ki loruko yin ati bi te tin pe wa yes
3: mama Victoria la takobo ni o
1: lati akobo okay kini ibere yin fa awon alejo wa o
3: amu te le kin tun won ni o
1: okay
3: o enjoy bun ka so e mo ni tun won ni kin ti kan yin na yo ya fi se so to
0: e se lokoloko
1: e se gan e se pupo mama wa Victoria lati akobo e se pupo nigbati an tesi waju baba wa Olatunji lori ibere wa mommy and daddy e wora yin na e wora yin boya won ni lati bate ti bere igbeyawo yin kini itumo ife ati igbeyawo the meaning of love and marriage fun awon to sese nbo ebe se wora yin yen sin pe lati gba te ti bere latojo akoko saturday boya saturday le ise o saturday not
0: ah saturday ni
1: so latojo akoko te ti bere logoji odun o le seyin
0: lo ro kutukutu ki ojo ro lojo na
1: ati igbeyawo ah ojo tun ro e je ka gba ipe yi hello
3: mama ko le ma o
1: e kuro le sa o e jo ki loruko yin ati te tin pe wa
3: Adewuyi lo npe Adewuyi Oluwadare lo npe lati apata Ibadan.
1: Lati apata baba wa Adewuyi. Kini bere yin sa o?
3: E wo mo ke awon alejo to wa kale wa baba ati yawa. Agboro Olorun egun lemi o.
1: Ami. E se o.
0: Eba mi toju mama wa nile o.
1: Se bo mi na wa nbe yen sir.
3: Ah, o te lo se lo soja.
1: Okay, eba wa jise fun won o. Pe baba wa o latuji nki won lati le o. Lati nu studio wa bi ba ni West Radio. E se pipo. Thank you. Eh baba mo ni keyin mejeji wo ju ara yin lekan je
0: ati wo
1: mo wa ni pe boya won omode to yese bere irin ajo ife mo wa ba yin pe lati gba tete ti bere gan kini itumo ife kini itumo igbeyawo e ba wa so fa won ara ile
0: ife ki se un ti a n foju ri bayi pe ohun ni okay ki won so pe kini igbeyawo na ki se un ti a n foju ri inu lo wa emi awon mejeji lo gba fun ara won emi temi emi ti yawo mi emi mejeji yen gba fun ara won lati jo rin papo a de jo je je pe a o ni je ko baje lati wo ara
1: ti gba ipe sorry mabe hello
3: hello
1: e kuro le sa o
3: Ekoko.
1: Yes, ejo ki loruko ye ati bi te tin pe.
3: Oruko mi ni Alaja Betiko Adeku Emmanuel.
1: Emmanuel, okay. Mr. Emmanuel lati bo sa.
3: Lati Felele.
1: Felele. Ejo kini bere yin.
3: O fe ki baba wa Olatunji. Se ko ka bo sori eto.
1: Yes. Baba
3: won. Ati mama wa.
0: Ese pupo.
1: Ese pupo.
3: Yes, I don't you.
0: Alagba Betiku.
1: Okay. Awon baba wa ma da yin lo ibere yen. Se fi Olorun wa fun igbeyawo laye oti oni. Oda. Won da yin lo e te ma teti ki mommy na wa njo ko. E se sir.
3: Bele baba. Ko ki won.
1: Yes sir.
3: Ko mi ki won.
0: E se ko. Mo le fi gbogbo enu dahun pe ife Olorun wa fun igbeyawo lode oni o. Tori pe Oluwa ta nsin. Okan na lana okan na loni ati okan na lai lai on to ba mu igbeyawo bi o ti wa ni gbani ti o ba simo loni on to ba mu ife olorun bo se wa ni gbani ti o ba simo lojo oni ese bibeli yen heberu chapter 13 verse 8 a je pe afika yoku nu bibeli ta ba de ti le yokuro olorun kan na to seto igbeyawo fun won ni gbani O na lo nse ti wa lode oni.
1: E ba wa so nti iwe Eberu yen so.
0: Iwe Eberu so pe Jesu Kristi okan na lana loni ati titi laye. So bo se igbeyawo fun won nigba ni ti won gbadura si ti kaluku den ri aya ti efe. Tori pe ninu oro ti Alagba Betiku won so pe en to ba ri aya fe se la moyan mu gba mi won ma nsi oro yen so. Ani beli so pe en to ba ri aya rere fe. Ko fi rere kun o. Ko fi rere kun o. To ba ti le ri aya fe, o ti ri oju rere Olorun. Iwo wa ku so wo e bo se ma lo. gbogbo moto ti won ba lo ra ni new brand new one ati machine ta bi sise computer phone kini go toro ni tora ni brand new one bo se ma pe lowo e si wa lowo ore o be gege lo se ri o elomi ani phone won oloju meta lo se ka ma bi le gbe ba lo se lo ni awon to se ti se dada ti e ti oloju meta lowo eyen lo nlo odun keta lowo elomi o igbeya o ti ka ku ba se won ni ko toju e ko nurture nurture your marriage bi o ti nurture omode bo se nurture pe omo ti mo bi ko ni towo mi ku ko nurture igbeyawo re pe ko ni towo mi ku bi eni to fe na ba de ni iru iran be iru eto be pe igbeyawo ti mo se yi o ko ni towo mi fo ko ni towo mi baje gbogbo adura re oro re ise re ni koko abi ni gbangba wa du pe ko ma towo e baje
1: mama wa won ki baba leko yi pe baba ni lucky girl baba wa latuji won le ni lucky girl te fi ri iya wa
0: lucky loruko mi
1: ejo mama ejo ba wa gba won obirin nile e ba wa gba won ni moran itori lati bi ogoji odun o le seyin yi teyin ti bere rin ajo te wa le so nkankan to mu ibinu to je pe nke yo kan le ri so pe daddy kan so pe ounje yi o ko ti edun awon oje to je pe yen nikan lati ba te ti bere irin ajo ife yi e ba gba won ara le ni moran awon obirin to ngbo yin tori baba yi so pe baba to bere bere yen won ni pe awon obirin sin yi pe won ni iru wa yen o olohun sogo la won wa bayi e ba gba won ni moran ko ton ma ma se nule to ma je ki ife won ko ma gboro si
4: saju ko to di wi pe idile ma wa nigba miran ile ibi ti onikaluku ti jade o ma n soro o ma n je okunfa nigba miran but nigba teyan ba jade ninu ile kan o ba je le aborisha ba je le adamse ti eyan ba ti le gba ihin rere to je looto lo gba ihin rere o gbodo farabalẹ dada
1: e je ka gba ipe yi. Hello, Ekurole sir. Yes sir. Ejo ki loruko yin ati bi te tin pe wa.
2: William Sakula ni o lati Olomi nbi.
1: Olomi, okay.
2: William Sakula lati Olomi nbi.
1: William, okay sir, daddy.
2: Sakula.
0: Eku abo sir.
2: Ala si yori o.
1: Ami.
2: Ala si yori o.
1: Ami.
2: Eku gbiyanju e ni de lasan o.
1: Ami, ami.
2: Se ro mo korin ti e soro re yen. Wa lo e mo lu abi ni. Tori kiri ba somo lua bi koni se nto se o o wa ro awon ara onila ti won tun wa pe ba soro ti somo lua bi re ko gbugbo aye
1: baba wa bi la mi ni la to o to ni nkan mi si okay okay e je ki amaba eto wa bo mama wa yin soro leko yi pe ti igbeyawo pe boya idile teyan ti jade o ma soro lori igbeyawo
4: ti eni yan ba si ti o ba je looto eyan ti gba hin rere looto ko to di wipe o wonu oko igbeyawo o ye ki oye leye wipe gbogbo gbogbo obe teyan ba gbe kana kan lo sare bu senu se eyan le fi kisi bibo obe lori ina ko wa bu ko ni ohun fe to ko wa bu ko bu senu ajo la han so opolopo suru lo gba lati le mu ki idile ko duro then awon mo wa isin
1: mo dupe lowo Olorun ke ba won gba ni moran yi pe boya won gbagbo ni o abi won ti e gbagbo ta won fi tese bonu igbeyawo
4: kini mo dupe lowo Olorun
1: si daddy to ju daddy fi n don by at 70 plus ti oju won fi n don ti won sinu won si fi n dun ti
4: ore ofe ni
1: nkan te n se fun won yen gogo e ba wa gba won moran ka won na le se nule o le mu ki fe won ma
4: gbo ifarada ifarada gbodo wa nibe tori pe gbogbo eko leyan le ri gba lowo okunrin o le so pe gbogbo on to ba ti fe sele nu le gbogbo e na lo ma ri gba sugbon ki owo otun ko fo owo osi ki osi ko fo owo otun o lowo fi mo nigba ti a ba jo gbe ka jo gba pe ile yi ile wa ni so ile yen o ni baje den ifarada o se pataki ninu igbeyawo ki se gbogbo omi to ba ta si yan lara lodo le yan chandan bo ba lo sodo lo bomi o le debe ko so pe omi telomi o le da si e lara gbogbo e ko le yan won danu bet lode osin awon omo wa isin afi eniti olorun ba ti ile aye e ni ibere pepe pelu oro Olorun tori mo mo pe oro Olorun lo ran ni lowo oro Olorun lo ngbe ni ro oro Olorun lo nto ni sona bi eyan ba le ka oro Olorun a ri to sona nibe a si mo nti igbese to ye lati gbe fun awon odo wa e je ka fara wa ji fun Olorun loto won o le farada gbogbo nti eyan ti awa atijo yen fun an fe farada ṣugbọn mo dupe lowo Olorun awon temi won farada o awa ti e ti mama so fun won wi pe e ti keru yin e ti lo ko saye nbi mo o e ti lo niyan o tori e la se ma nje kan mo sure dada ko to di pe won ma woko igbeyawo nigba miran awon omo isin won ni won ti e ma to nje igbeyawo ṣugbọn won ti re nikan won ti ri wi pe olowo die lowo oni kini kan die lowo won ti gba pe kawon kuku ma lo le oko awon jare kawon fi ile isile iya ti e ti poju so un to mo omo mi n ba dele oko niyan so emi gba won niyanju kan faraji fun Olorun kan je ko Olorun o seto aye won Olorun o fun ara eto won sona n ti obi o le se Olorun le se so awon eto sona tan nilo won a ri latodo awon eniyan Olorun ninu ile ijosin ibi ti won tin josin kiku se gbogbo eni to wa nbe ni o gbagbo awon to gbagbo wa ri o ati ahanu idile won so ifaraji o lo se pataki
1: e se gan mama wa Janet e se pupo baba wa Olatunji tori akoko wa ti e ti lo gan a mu fe ke so itumo igbeyawo ati ife yen kokoko pe tawon odo ba wa ba yin sin ton wa bere pe ah kini ife lati gba teyin ti bere kini iriri ife yin laarin eyin mejeji kini nkan ton pe ni ife ran pe definition ife wa ki ti wa ni ife ninu igbeyawo na ati on ti igbeyawo to tumo si ni shoki.
0: Thank you very much.
1: Yes sir.
0: Igbeyawo ad ife ni pe o ma tinu eniyan wa ni ki se pe o ran wa ba eniyan o tinu eniyan la jade lo fe o ma tinu e jade now boya obirin lo lo no usually no ni adugbo ti wa nbi okun lo ma lo ba obirin o tinu okunrin jade o lo ba elomiran pe mo ni fe re mo fe fe o now obirin e wa lowo obirin e lati so pe mo fe mi o fe o le roda nu ife ma tinu eniyan jade ṣugbọn to un ti mo mo ju tori mi ko fe ma soro bi ko nitori mo ti je lesin igbagbo elomi o de church ri won de ma ni yawo yawo won di gbeyawo won de ma se rere elomi o ko ka bibeli ri ko ti e imi ati bebe lo ko si bi teyan le wa ti o ti le se rere ṣugbọn ife tun to tinu okan ti e jade definition ife ni pe Olorun ni ife Olorun lo nje be ko de se to ni ife o Jesu Oluwa iyen fi emi e lele iyen le mimo mi o le teach mo ni awon babalawo babalawo mi mo ma je the definition ti won mi mo kini muslim mi mo bi won se define yen ṣugbọn ni ti mo ka ninu bi o ti mo gbagbo ife ni Olorun ife ni Olorun then nipa igbeyawo ha igbeyawo ni pe o ti je Olorun lo la sile fun eniyan pe ko da ki ikan ninu wa ko ma dagbe nigba na okunrin lo wa to so pe ko da ṣugbọn bi baba wo daada ko da ko obirin na ma dagbe nitori pe ani imu meji ani eti meji ani oju meji o ni di alese meji alowo meji boya iba mo bi nkan kan ba se nkan kan ikeji yan wa nbe opo igba ni kini ton pe ni Apollo o le muyan loju kan a ma ji fikeji ri na nkan kan le se ti otun a ma to si gboran nkan kan le se imu bi kan ki kini kan ko dibi kan a ma fikeji sele be lese be lapa awon nkan mi wa ninu wa na meji meji Olorun se won be nitori pe awon meje jajo je opo idile da bi eru to je pe opo ikini bi yawo opo ikeji bi oko awon meje jajo gba mu mo ni demonstration ti mo ma nse to ba de pe o di practical ta ma nse mo ko le fenu so but mi o le fi han bayi so to ba di igba mi bayi ba wa fun a se demonstration pe kini iredi ti a fi ni je pe emi je opo kan yawo na je opo kan awa jo ru eru igbeyawo then to ba wa check enikan nibe eh a wa bi awon opo lere pe ba wo lo se ri nibati ese kan yo ko nu ese kan nu nu ara to wa ni ko gbe eru idileru ko ma wa fi ese kan fo ka wa ri to ma sele a ni so yen le na je odigba mi
1: oda baba wa e se baba Olatunji asi mama wa Janet Olatunji e se pupo ti a pe yin ti e je wa e ba wa dagbere fun awon ara ile tori akoko wa ti lo ke ba wa gbadura fun ile ise wa ti gbugbu awon idile to je pe won lai nkan kan koja lowo lowo bayi ki fe won na ko le tesiwaju ko le dagba bi tiyin na to tun si tiyin na de tun dagba lo si to ra ma celebrate 50 years like be agbara olo
0: e ba agbara a ma chi 50 a ma chi 60 now
1: amen
4: ni ara le akiyin o e se ku tetile ko loruko jesu ile wa oni daru o
1: amen
4: ogo olorun a ma farahan ninu ile wa
0: amen
4: awon mo wa oni dada ku da o
1: amen
4: a wa jumojo dele ologo
0: amen ah mo fe gba wa niyanju gbogbo eyan okunrin ki eri wipe eyin le lo pe arabirin pe ko wa ba yin boya jori e seju to se ibi kan si yin o te bi so pe ah mo ni fe ni yi o enikan wo mi boya oju lo se ti yawo to fe olorun a ran yin lowo oruko yin na fi n pe idile yin o to ba baje won ni daruko obirin yen o won ni idile lagbaja oruko yin na ma pe o won lo ti baje e ma je o baje o e gbe o e jo gbe laruge o e ma je o baje o ndo to ba baje oju te eyin meji yen lo o ta awon mo yen a pin be o bo di je ni olorun alaafia pelu
1: yin amen
0: o dabo
1: e se pipo e ba gbadura fun won ni soki
0: oluwa gbadura fun ile ise yi Wells Radio kuni baje
1: amen
0: e o ma glo siwaju
1: amen
0: e o ma po si
1: amen
0: loruko jesu iku oni pa eni kankan
1: amen
0: latori en to je eni akoko oni en to da ile ise isile ati gbogbo awon igbimo eyin staff gbogbo yin staff at all level loruko jesu iku oni pa eni kan
1: amen
0: second half of the year lawa yo e je kin fi soccer game kin fi chapejuwe o second half o se pataki o loruko jesu christ a ni miss second half
1: amen
0: gbogbo nti ati padanu ni first half a ma gba pada ni second half a o si sirere nigeria dara nigeria san wa ko ni fo ko ni buru loruko jesu christ oluwa wa
1: amen ai se pupo eyan ara le se ngbo wa nile loko lona odo ni bi gbogbo seyin joko si te si ngbo wa e ma gbagbe iriri lagba na ni eto to nlo si bi tano bayi a ni le se wa ni West Radio 89.3 FM boye yin ti e fe polowo oja e fe se isoji ni e fe se onko ninu ile ijosin yin tabi e fe e sa fe ipolowo oja awon yoruba so wipe ohun ni agunmu owo boye ni ise kan te fe polowo e pe number mi si 08035527571 o na ni number ti e le pe mi si boye e fe polowo oja ele na o ni a o ma fi se ilo ni le ise wa ni West Studio mo kin ni oruko oga patapata ile ise awon na ni Evangelist Lillian Bademosi ati MG wa ni le ise a ma pe won ni Ojo Ayo Emmanuel Ojo engineer wa to je ke ma gbo wa ketekete awon na ni mo ma pe ni Brad Steven e se pupo te n gbo wa o tu di ojo mejo mo dabo

0: Akoko ti to ele pe wole sori 0916 893 1000 0916 893 1000. A ipe kan ti wole nbe yan o. Eka ale o. Eka ale sa o.
1: Eka ale sa.
0: Nibo le tin pe wa, kini oruko yin sa?
1: Daniel lati Mokola.
0: Daniel lati Mokola. Akoko ito yire lori Wells Radio 89.3 FM. E ma fi a ma bere awon ibere kan lowo yin, e o si ma down. Ti e ba ti le fun wa ni down si ibere meta bayi, e o fi ebun kan tabi keji fi se ifaje.
1: Okay.
0: Ibere alakoko ti mo fe bere lowo yin na ni pe tani okunrin akoko ti Olorun da gege bi aworan ara re?
1: Adam.
0: Adamu ni e ti gba yen. Elekeji ni pe tani obirin akoko ti Olorun tun da lati inu ile, lati inu egbe okunrin wa?
1: Eve, yawo Adam.
0: Efa, yawo Adamu. Okay. Yeah. Ibere eleketa ti mo fe bere lowo yin na ni pe kini oruko oko nla ti Olorun pase fun Noah lati ko, lati gba idile re ati awon eranko la kuro ninu akunya omi?
1: Oko yen.
0: Kini oruko re? O wa ninu Bibeli o. Se ki n fun yin ni o ni awon isomo gbe kekere kan ta option meta wa fun.
1: Okay, fun mi option.
0: Option re ni Aki, Inoku ati Metusela.
1: Hack
0: ni e ti gba o. Kini oruko yin lekan si?
1: Daniel lati Mokola.
0: Daniel gini?
1: Daniel Chukwudi.
0: Daniel Chukwudi. E se go ma pe number kan ti e ba ti pari eto yi, e o fi number yin sowo si number na. Bo ti kekere ta ni fun yin, a fi sowo si yin. E se go, Mr. Daniel.
1: Okay sir. Thank you.
0: Eka ale o.
2: Eka ale sa o. Eku se kweto.
0: Yes ma. Ejo kini oruko yin o, ibo le tin pe?
2: Ya fi Adewumi mi o. Lati ore meji.
0: Ya fi
2: Mokola Ibasun.
0: Adewumi. Ya fi kile pe oruko yin e ma binu.
2: Adewumi.
0: Ya fi Adewumi lati Mokola.
2: Se mi sa.
0: Ibeere meta le o dahun.
2: Okay sir.
0: Ti e ba ti le dahun ibeere meta, o fi ebun kan tabi keji fi se ebun kekere kan ni o, e fi se faje lori eto yi. Ibeere alakoko ni pe iwe irere melo ni o wa ninu majemu titun ti o so nipa igbesi aye Jesu?
2: Me.
0: Je ki n fun yin ni awon omo re. A meta, B merin, C marun, D meje.
2: Marun.
0: Ero dada o. Meta, merin, marun, meje. Ero dada o.
2: Meta.
0: Ejeka merin ni o. Ejeki fun ibere mi. Ebun meta wo ni awon amoye ti won fun Jesu? Ebun meta wo ni awon amu? Wura, fadaka, ati kini o? Ati ojia. Wura, fadaka, ati ojia. Ibere mi ti mo tun fe fun yin ni, ti mo tun fe ka fun yin ni, ni odo wo ni Joanu ti te Jesu bomi?
2: Jordan.
0: Odo Jordani. Odo wa yen wa ninu iwe Maku ori kini ese kesan. Kile pe oruko yin?
2: Adediran Adewumi.
0: Mrs. Adediran Adewumi. Leyin eto yi ma pe number kan, e fi number yin sowo si number na. Bo kekere ta ni fun yin na, a fi sowo si yin.
2: E ma ri pe o.
0: Ami Jesu. Ba wa so fun awon eniyan kan ma gbo fitila igbagbo lojojumo ni gbogbo ala le Sunday. E se gidi.
2: Ori mo tin ba orin ni lati gba te tin play in fact mo ti jojojojo.
0: Oh, e se gidi. E se gidi. E se gan. E so fore yin ati daddy ati mommy. Odabo.
2: Odabo.
0: E ti ri lori eto yi wipe lori fitila igbagbo yi a o ri wipe a n ka bibeli wa daada be ni bibeli wa daada yo je ore wa ipe mi ti ti wole e ka le o ah hello
2: Mrs. Ogunjo bi la awotan
0: ni Mrs. Ogunjo bi lati awotan
2: Then,
0: Emma,
2: you got a program.
0: Then, I akoko program, you know, here, Lori Koniyi. Got all that, Lori, ni wipe ibere lati nu bibeli ni. E o ma fi awon ebun kekere kan, e ma fi se faje. So, lati nu bibeli ni.
2: Ago melo le, bere.
0: Ni gbogbo agogo mejo asale, ni gbogbo ojo Sunday.
2: Ago meje
0: asale si mejo 7 p.m. to 8 p.m.
2: Okay mo ro pa bere bere lo
0: wa be ni mo fe bere be en bere pe ago melo la nbere ni mo se nda yin lohun ibere meta ni ma bere lowo yin ti e ba ti gba ibere meta yi e fi ebu se baje
2: ego ma pada pe tori mo fe mu radio mi
0: oh oda A n so fun yin wipe lori fitila igbagbo yi yo mu wa ka bibeli wa daada bibeli wa yo je ore wa bibeli wa yo je ohun ti a n si ni ojojumo to se wipe tan ba ji wa loju orun gan Taba ni omo babo ni waasu. Kini oruko ya to bi Jesu. Ah, mama wipe Maria ni. Be ni. Wipe ojowo na ti te Jesu bo mi. Mama wipe Jordan ni. Be gege ni mo fe ki onikaluku wa ka ma se. Ka ma ka bibeli wa ki bibeli wa je ore wa. Ko je fitila si ese wa ko je fitila si ipa ona wa e mo wipe eni to ba nse asaro ninu oro Jesu Christi to se asaro ninu bibeli lojojumo iru eni be e mo wipe owe kan lo so wipe ohun to ba n gbo ni gbogbo igba whatever you listen to Oun gangan ni o so bo se bi o se je. Ohun ti o ba n teti si na ni o so ohun to o je. Be gege ni eto yi se ri. Eto yi yo mu wa mo Jesus si yo mu wa mo onilana Jesus si. Lori fitila igbagbo yi. A so wipe ibere kan lati inu bibeli tabi ekeji. Ti a ba tin bere ni owo wa. A ma fi awon ebun kan tabi ekeji se ifaje awon meji ti pe wa lori eto yi e be gege lo se ri eyin na le pe si 0916 893 1000 tabi 0915 3334 893 0915 call kan ti wole lati be e ka le o oh o ti rebete Ah, eka ale o.
3: Eka ale ta.
0: Ah, kini oruko yin bo le tin pe wa o.
3: Oruko mi ni David lati Ring Road.
0: David lati Ring Road. Mr. Ben. David lati Ring Road. Eh mo nkan ti eto yi dale lori. A so fun wa wipe lati inu Bibeli ni. Be ni. Ibere meta ni mo fe bere lowo yin.
3: Okay, okay.
0: Alakoko. Kini yawo Lot di nigba ti o ye pada wo ilu odi o wo e ti e je nka bere o e so fun ape mo bibeli yin daada niyan o ohun ti mo tun fe bere lowo yin bakan na ni wipe tani oba ti o ko temple akoko ti o rewa julo fun olorun ni Jerusalem
3: David
0: kile pe o Josiah. E je ki n ko option fun yin. Ezekiah, Josiah, abi Solomon, abi Davidi. Tempili akoko e ma wi pe ninu Bibeli yen oba kan lo kokon fe ko tempili yi Olorun wa so fun iwo ko lo ko tempili yi o tani tani eru dada o eru dada Ezekiah, Josiah, Solomon, Davidi. Mo ti fun yin les po Solomon abi ibere keji ti mo tun fe bere lowo yin ni pe lori igi wo ni Sakeu si gun lati ri Jesu
3: igi kedari
0: igi kedari mo fe so fun yin pe igi sikamoni
3: okay.
0: Igi sikamoni e je ki n bere ibere ti o gbeyin ni owo yin
3: okay.
0: Kini oruko baba Jesu ninu Bibeli
3: Joseph.
0: Oda ma pe number kan ni ta ba pari eto yi e fi number yin sowo sori number na a fun yin tori wi pe egba meji ninu meta sugbo mo fun yin tori pe akoko eto yi re lori 89.3 Wells Radio se ti gbo e ma gbo fitila igbagbo ni gbogbo ojo Sunday lati ago meje si mejo asale e se gan yes sir.

0: Hello, sir.
1: Eka le o.
0: Eka le, sir.
1: Ejo ni bo ni e tin pe wa kini oruko yin?
0: Oruko mi ni Tosin, sir, lati Apata.
1: Tosin lati Apata.
2: O gbe mo to.
0: Apata, yes, sir.
1: Ah, mo fe bere ibere meta lowo yin ni o.
0: Yes, sir.
1: Lati inu Bibeli. E o pari Bibeli yi. Nitori Olorun fe araye to be ege ti o fi
0: bibi omo nu re kokan si to fun wa.
1: Ki le pe e ba wa tun so dada nitori Olorun fe araye to be ege to fi omo bibi re kan soso fun wa. Se e ti e le mo bi to wa ninu Bibeli gan.
0: Leza.
1: Ibo lo wa ninu Bibeli?
0: John chapter 3 verse 16.
1: John 3:16. E se gan ibere keji, ibere keji. Oluwa ni Oluso agutan mi.
0: Emi o ni salaini.
1: Emi o, emi ki yo se kini?
0: Alaini.
1: Psalm kilo wa?
0: Psalm 23 verse 1.
1: Mo ngbo se se gbe nikan rora yo so fun yin legbe nbe.
0: Ah, ra so.
1: Ike ta ti mo fe bere lowo yin ni wipe Olorun ki se eniyan ti o le se kini?
0: Ti o le ma woju.
1: O ku die, o ku kekere. Olorun ki se eniyan ti o le
0: ma woju.
1: Ti o le paro.
0: Ti o le paro.
1: Ki le pe oruko yin?
0: Tosin, sir. Lati Apata.
1: To ba ti di pari eto yi, e fi number yin sowo sori number ti ma pe. E se gan.
0: Yes, sir.
1: E ti je ebun kekere kan.
0: Yes, sir.
1: Ebe an se ma se lori eto yi na re. Hello. Hello. E ka le o.
3: Yes, e ka le, sir.
1: Ah, lati bo le tin pe wa, kini oruko yin, sir?
3: Olalekan Odeyemi lati Oke Ado.
1: Olalekan Odeyemi lati Oke Ado.
3: Bẹẹni, sir.
1: Mo fẹ bere awọn ibere lati nu Bibeli lọwọ wa ni. Kelo. Ko le, e ri pe gbogbo awọn ibere ta tin be lati eko ko le. Awọn ebun wa a sese bere na ni, so awọn ebun wa ta ma fun wa ni kereje kereje na, sugbọn ti eto ba se nlo, yo tun ma di opolopo, se gbọ? Sugbọn mo fẹ bere ibere yi lọwọ wa. Akoko e kokko ma wo e wa ijọba Olorun ati ododo re. E pari Bibeli yi. E kokko ma wa ijọba Olorun. Seek ye first the kingdom of God. E kokko ma wa ijọba Olorun ati ododo re.
3: Gbogbo kan to ku, a o fi kun fun wa.
1: Ohun gbogbo to ku, a o se kini, a o fi fun wa. E se e ti le ranti ibi to wa ninu Bibeli.
3: Inu
1: we Matthew lo wa. Etie, boya ke ti te ba mo ese, boya ti le guess ori to wa. Boya eye kin fun yin ni expodie lati o wa laarin ori keta si ori kefa. Ori ke e pe ja.
3: Ori keta.
1: Ori kefa ni, ori kefa e ma fun yin, ma fun yin.
3: E se.
1: Igbagbo ni idaniloju ohun ti a nreti.
3: Ijeri ohun ti a ko ri.
1: Ijeri ohun ti a ko ri. Bibeli yen o se ye bi yeji fun awon onigbagbo, igbagbo. Ibere to lasi ti mo fe bere lowo yin. Se e ti e le so ohun ti igbagbo tumo si fun wa.
3: Igbagbo ni wipe gẹgẹ bi a se kọ yẹn pe igbagbo ni ijẹri ohun ti a ko ri ni o ni wipe ka gbagbo pe loju eyan bi o ba ti se se ṣugbọn ka gbagbo pe o se se ni gbogbo ọna.
1: Ka gbagbo wipe o se se ni gbogbo ọna.
3: Pe ko si bo se lewu ko le to sibẹ teyan ba ni Olorun to ni Jesu o se se ni gbogbo ọna.
1: So with God all things are possible.
3: Are possible. Then,
1: with God. E se gan, e se gan. Ta ba ti pari, fi number yin ranse si number ti ma pe. E se gan. Oluwa ni agbara mi ati orin mi. Kin so fun yin pe inu iwe lai lai lo wa.
2: Exodu.
1: Orike dogun. Ah, so pe Sam ni tele, se se pe won ti sare ba wa gbe si yin le tin be. Exodu orike dogun. Ti gba egba yen. Mo fe ki e ba mi salaye kini itumo re. Pe Oluwa ni agbara mi ati orin mi.
2: Se mo gba mi gba ke pe gba ti e ba nko orin. Sinu e ba du Olorun ma ba yan pade. Olorun gaga ti ni orin tori ki ni eyan ba Olorun gaga lo fi ti yan lokan Olorun gaga ni orin. Eni ti o ba ni Olorun ko ti e o le ma ran ti ko ba wa ninu isoro go o le ma ran ti lati ko orin yan.
1: Beni. So tori pe Oluwa ni orin wa o ye ki a ma ko orin si Oluwa ni gbogbo wa ki gbogbo wa kinu wa ko ma dun si Olorun ni gbogbo wa o ye ki a ma dupe lowo Olorun abi be ko so mo fe ke ma ka bibeli yin daada e fi number yin sowo si number ti ma pe leyin eto yi e se gan
2: dadi e je ma pe ka si number yen o
1: wa ah ni pe pe ta ba ti fe pari eto na la pe na ba ti fe pari na la pe

0: Ekaale lati bole tin pe. O ti rebeti. Ekaale o.
1: Ekaale kweto.
0: Ah, ni bole tin pe wa kini oruko yin sa ma.
1: Lati Elebu Extension.
0: Lati Elebu Extension. Ki loruko yin ma?
1: Bene. Ayajo Layemi ni o.
0: Ayajo Layemi.
1: Olukemi.
0: Olukemi. Ah, e mo kan ti eto wa to dale lori.
1: Mo mo wa jo bere ni.
0: E se gan.
1: Lati Aron.
0: Oh. Ah, e se gan te n gbo wa lati te n gbo kanga gbon ma gbe lati awuro. Ibeere akoko ti mo fe beere lowo yin ni wipe mo fe ke so itumo bibeli kan fun mi ni. Kini John 3:16 ki lo dale lori gan?
1: John 3:16.

je ki a ma ka bibeli wa da da to ba ya yo ibere wa looto looto a fe fi awon ibere wa ni ara wa lara mo si so fun yin pe eyin te ba nse ojo bi eyin te ba nse ayeye igbeyawo boya ninu ile ijosin yin ni e fe fi se ami wi pe a nse ayeye kan ninu egbe kan tabi keji ninu ijo wa omo mi se birthday ninu ile na ni afin yin jesu logo ni o eyin na le fi boya recharge card kan tabi keji a fe ki won je nkan kan lori eto yi ni pe nkan ti mo nta lele mi na fe fi yan mo fe fi support ise oluwa wi pe ati e nse a nbere bere ninu bibeli emi na da si nkan ti jesu iwo na o le pe mi leyin eto yi ma pe number mi leyin eto yi.

0: je ka gbe ipe ti o keyin le ori eto loni e ka le o
1: e ka le sa
0: ah e je sumo e sun kuro leyin radio yin
1: hello sir
0: e ka le sir
1: e ka le sir
0: lati bulletin pe wa kini oruko yin
1: lati oruko mi ni Isaiah lati agbegbe Ogun Makin
0: Mr. Isaiah lati agbegbe Ogun Makin
1: eh ni sir
0: odun melo ni awon omo Israeli fi rin lati ile Egypt de ile leri
1: ogoji odun
0: ogoji odun kilo fa ti o fi je ogoji odun odun melo ni olorun ni o promise won pe kan fi rin
1: ogoji ojo
0: ki wa lo fa to fi je o to wa yori si ogoji odun
1: tori ese won ni sir
0: tori ese won
1: bẹ́ẹ̀ni
0: kí wá ló túmọ̀ sí gan fún àwa onígbàgbọ́ lóde òní ó ti rebété mo sì ń gbádùn bàbá wa lọ.

0: Ye kajo dupe fun o.
1: Ori mi mama je ni jora loju o.
0: Eje kajo se ni oba awon oba, eje kajo ki olore.
1: Mama je o.
0: Eje so ditara re.
1: Ori mi mama je ni jora loju
0: o. Eje royin ise owo re.
1: Mama je o.
0: Eje ki o, eje ki eja gbe laruge tori pe olorun ta so eyi gan lo da wa ti re la wa awa le niyan re ati aguntan papa re kabiyesi re olorun Ato ba jaye a sheda orun ibare. Oba to tobi tobi torun ogba o fefefe orun ogba o. Wa forun sele o fi aye se apoti itise. Gbogbo aye patapata wa dabi elenga ni waju re oba mi o. Kabiyesi re Olorun.
1: Olorun lo fun mi lagbara. Olorun ni ko ba jogo fun.
0: Oba to fori sele ogbon o fi kun sele oro. Kabiyesi re Olorun.
1: Semi to lagbon fun ara re.
0: Oba mi eru jejeje o eru jeje ti n fi eru peru leru. Oba mi ero jeje ti n fi ero leru wodo lo. Eru wa reru eru n sa o gbogbo won patapata n sare ojo kijo kijo. Kabiyesi re Olorun. O gbe ni nija keru o bo nija o be nikan ja towo bo gbogbo ara le loju. O be lajo o fon le o ben le o tun fon lajo abeti karabi ajere se bi wo na ni ani wo na ni se iwo ni ologbeja won omo israeli ja lojo si o toju farao alaseju atawon mogun re ba dagun omi pupa kabiyesi re olorun olorun oba mi ibare A to da ye lo tin joba. Be ni o nga tun da ye tan lo tun joba. Ba ye ye ba tu shebe to koja lo. Wana lo tu man joba. Oba wamba. O fo ba je o tun roba lo ye. Oba wamba. Iwa lo nga yi doba le yu duoba. Oba wamba. Iwo nikan lo ba ka soso ti gbogbo oba aye yi nse kabiyesi fun oba awon oba iwo nikan la lade kan soso ti gbogbo alade aye yi nse fi la fun oba awon oba iwo lo ba ka soso ti nso gbogbo aye le kan soso ko si security kan ti nso o kabiyesi re olorun
1: to fun ogo re o
0: olorun oba mi ibare Akin ninu ile akin loju ogun arudede ola oba mi arudede ola alaafin ajobo asudede bi ojo
1: oba tope gbon
0: oro gojigo ekun oko oke lo ibani tin gbe gbogbo oro koro omi kabiyesi re olorun olorun oba mi ibare won ni ola pa ina oloju ina oloro ina
1: ati rohun elu olorun ni
0: be ni o lo fi je pe bo ba wo mi mo le pe o ni akoko ninu ina be ni lo fi je pe ani bo ba wo mi mo tun le pe o ni ekerin ninu ina o atakoko atekerin iwo na ni na tin jo igbe ti igbe o sirun kabiyesi re olorun olorun oba mi ibare You are bigger than the biggest. You are mightier than the mightiest. You are higher than the highest. You are the God who was. You are the God who is. And you are the God who is to come. Kabisi re Olorun. Olorun oba mi ibare o. Remba mi olodumare. Nto fi se agbara ni oye eyan. Aye wa eyan tututu ko se tu. Aditu ni se re olodumare ero emba mi o. Iwo ni agadagodo emi gbogbo eyan iwo lo nse iwo lo nti o bo ba wo o se telomi. Wo ba se tun wo o ti telomi ti o se baba nla ti o bi o le re kabisi re Olorun ero emba mi oba mi ero emba mi awon kan a jo saaro wo ba dosan a ni ri won mo awon kan a jo sosan wo ba di lale won ni won ti koja lo tani o abi o le re bo se wo lo nso lo olodumo re bo se wo lo nsogo awon kan ti ku awa kan la ku lara awa ta ku ayi awon kan be won toro ku fun won ni ero emba mi olodumo re ani lara awa ta ku awon kan tun be funra lara ti won la won toro ku funra won eyin bi mi le re pe ki lo ti to iri be ko ye mi oro Olorun ni mo ranti o Olorun o saanu fawon tohun o saanu fun o fori ofe ohun fawon tohun o fihan fun aje pe emi ti mo n soro ni kan ni West Radio 89.3 FM ati gbogbo eyin te lori ofe lati mo gbo mi kaakiri origun mererin agbaye anu la ri gba o ewure le n wa lapata mi bi ikoku ni agutan ode n wa lapata mi bi ikororun ni iwo to meja ye n wa awode oke ni bi iko da lapa ori eye ni nkeye eyo ota ni n do meye lokun awon won n da loro awon won ni ko le o wa ja awon won tun ni ko loko wa mu amo ori eye ni o peye baba mi oke lo gba kata lowo alakete won loju won ba mo o gba ponpo lowo ni ponpo fi fomo ni ponpo lori popopo to ni ponpo gbodo soro to ni ponpo gbodo gbin kabisi re Olorun oye gbe ori isoke eyin enu ona ka gbe isoke eyin lekun ayeraye oba ogo lo fe wole o won wa bere pe ta ni oba ogo yi ololuwa to le to si ni agbara ni oluwa to ni agbara ni ogun e gbe ori isoke eyin enu ona ka gbe isoke eyin lekun ayeraye oba ogo fe wole o ta lo ba ogo yi oluwa awo mogun o na lo ba ogo e ka le o lode yi e ka le o ninu moto yi e ka le o ni gbogbo bi ti afefe kan ni yin fe de o ako isimi ojo oni oni ojo isimi akoko ninu osu keje ojo karun osu keje odun 2026 abisi Olorun kere kere atugun akaso keje ninu odun kẹni kan ti n gbọ mi ko ni Olorun mo dupe temi o ẹni kan ti n gbọ mi ko so pe Olorun mo so pe temi o to se alafia ni mo ba yin ododo bi etuku amojuba mi eto orin emi o tuti gori agbagbe o olugbe mi ga omo tosho yin na ni apostle lori afefe omo ya adua o kan lekun yin kokoko lale etoni oni ke lowo ke lomo o ke ni alafia aiku eyi ti se bale oro to aro gbolun bi eni rogo olude o
1: ori mi momo je o eda mi momo je o
0: eto orin emi o gori agbagbe ba ti se kowe e loruko awon tajo mu eto wa se ti gbo yin latori awon alase ikoni ta wa yi awon oga loga ni abala ikakokan Steven Ige oni olowo button ni fun sa ta wa yi ati gugu awon tajo mo dase da opolopo lori eto yi ti gugu e ti o fi mo lo ni serere werere gege ba se kowe e loruko awon eyan yi oni emi olugbemega omo tosho yo radio apostle is here again and lembe unwe kukale.

Ki dodo wa ka fo pe fun? Ki dodo wa ka fi ope fun? Ki dodo wa ka yin oruko Oluwa titi lai ati lai lai. Orin yi ese meta loni. Ni ese keji oni en to korin yi orunu jinle o wa nso nipa ti ise igbala eyi ti Olorun orun wa se. Oro agbara nbe ninu orin eyi ta ba ti pe lori emi ninu iwe orin yi o soro nipa iye eyi ta fi fun wa. Elomi o mo pe o didi ope ni iye eyi ta ri gba agba wa lowo iku agba wa lowo ese boya lelomi ti e dupe re ri boya lelomi ti e ki Olorun ri Olorun o mo se o en to korin yi o nronu debe nti e o ri wi pe o didi ope ni o soro ni ese keta nipa ti ife ife lopin ife ti ki ife ife ti ki sa ife ti ki tun ife ti ki dibaje ife Jesu si ran me niyan o soro nipa agbara e ti nbe ninu ododo ati ijolotito Olorun seyin na ndupe o e ri wi pe orin inu iwe orin o ni agbara pupo ojo kan mo ti ero ile ijosin wo gan won tin sesin ti won yi korin inu iwe orin a pe won fe sesin ojo isinmi ko si ile ijosin kan awon mi ati emo ko to bi meji meta merin tori won ma agbara ti nbe nbe eyin e so fun mi boya yin ti riri koda kawon eyan o fe se ajodun won korin inu iwe orin tori pe agbara nbe nbe ni ohun ti mo gbe wa fun yin lale yi bi eyin na ba le dapo ni dapo ti emi e ri awon ibukun kan gba o e je n tet wa so fun yin jeje mo wi pe awon le kan nbe tawon ba ti fe gbadura oro ti won won le mo kokoko korin inu iwe orin oke eyin e ko awon kan mo ko nti won o moranti ati gba ti wa n keke ba won obi aba ti lago ba gbangan gbangan gbangan ba ba ti n gbe bibeli le mo mu iwe orin oya la la la la la la la la la la la la la se eyin na e won se ru e won la ni la la la la tori pe agbara nbe nbe ni agbara nbe ninu iwe orin awon orin ti nbe ninu e orin ta ba ti pe lorin emi o ya o e tun mu iwe orin yin tori pe inu iwe orin la si fe jo rin irin ajo orin emi ta le toni e wole fun oba ologo julo e wole fun e teriba fun e se ni oba oni oba ologo ogo re o ju gbogbo ogo oba koba lo kabiyesi re Olodumare to se ti mu iwe orin oya e wole fun oba ologo julo.